Mamatin nung umritin sa chichit na rarandar. Ulma do al kundurin marike. Marang diang ulma ay oyoyora. Marang kukurut kundurin malah. Chichit na marka perwala.